basi tapata shika kumera na mabasa analengana na shakulima salani tunasangana mabasa alikutebera nguwa ya mulimi uyu ndi mwanya wanuna paska na radio Mosambiki udalengana na mabasa shakulima muchibarwe nguwa ya mulimi

na nyimbo e inabve nherera zere kuchema kubuda kuna Admaya Kasenga ya kumbirikwa iyo na Jonah kupesa rishato anazibika na kubi soka kubuda mupairo Josina Mashele kukuruza mendo teten tafashuwa kumhera nao mwanya unu watinati fungwa zangu za makole ya dapinda zaku nyangara na sokodega sokoti anizafi nida ewa mwaramba mushinemba masamba mshutumisi na kuno kuradi Msambiki futi makwanisa nguwa muuya panguwa sabasa siku sabasa mwotipanga nizira zili muwe sokota mzafi muda ewa panyamusito vata emela panu zina langu dina vijuvensi ukerefa singano diributi mahasita lambani muna ifemi.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yangu.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yao risikabviri ngekunaka.
2: Baka yao? Hino mafaraka yacho ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira zvokutoti hatisati takamboona mafaragezha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Iri chabaka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega-rega uye raramano mufaro. Bamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo wa

0: Ndanga ndano nguwa yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
1: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
0: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese anhu.
2: Hino chii chari kubika?
0: Muriyo webaka yao risikabviringe kunaka.
2: Baka yao? Hino mafarakesha ari kurifarira?
0: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarakesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu rega, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Uri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibeseyano.
2: Hino chinchi ari kubika?
1: Muriyo webaka yavo risikabviringe kunaka.
2: Baka yavo? Hino mafaraka echi ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yavo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idhu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu regarega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai. Kuri kunakadi kamari.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raachari apo. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano.
2: Hino chii chari kubika?
1: Muriyo webaka yavo risikabviringe kunaka.
2: Baka yavo? Hino mafaraka echari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yavo rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru chinotongo maningi uye chechinaka. Raira padoko idzo. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irya baka yao kana huwe mati ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro bamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo.

0: Zviri kunuhwira.
1: Ndanga ndano nguva yakareba ndisikarwi muriyo unonaka kudai.
0: Kuri kunaka dikamai.
2: Ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudai. Chii chiri kuitika?
1: Iri basa raakari yako. Ndakumbira kuti abatsire panguva yabudanya kubika mumachibeseyano.
2: Hino chinchi ari kubika?
1: Muriyo webaka yau risikabviringe kunaka.
2: Baka yau? Hino mafara kesha ari kurifarira?
1: Ari kurifarira. Aona ari kurifarira chokutoti hatisati takamboona mafara kesha akawanda kudai izvi.
3: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvino farira, kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru, chinotongo maningi, uye chechinaka, raira padoko idu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
2: Mai, hakuna amweni hingana imwimwe, ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
4: Irija baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaru, bamba kunaka, bamba kuitandaramu, norudo

Tichipa kukatandika regaini buenda ku distritu Remanika mprovinsi ino. Pamtambo ya karongwa kutinge chizwa nasi pangwa imwene shidimbu makumi matatu patamba futebol klubi Agwavumba ne futebol klubi Nova Vida kuzutuo futebol klubi Sosera ya tamba ni mapisare mapangwa imweo asi atisatane minduro mshidimbu zinotera tichazenge tichiku unzira minduro zemtambwe iya izwa nasi.